0: Gang Nairobi ako maswe KMG Ndos inyurwechen 104.2
1: Tinye inat itik kiboishe nita nikitikon bik chengalali eng oret nebo kaseretab ngalek ako ngalale bik alak eng yaityo ako imuch komisang chichoto kengalale anan komi chorwenyi nemiten kwenuta bik chekengalalchini akobo chichoto eng yaityo
2: Nairobi 104.2

0: Asante sana tena rata kitini feidheru
1: kali yonga ya makosa chitap kanisa kiru wa kindona wangi gile miche kibare kansul
0: uwa mi kansul
1: kwa gile kia kiru wa kinje vyo seta kena matinye boyot ake nyura boyot boyot isi negi kusita chepia se
0: boyot niki sirita chepia se
1: ake chepia se niki sirita boyo
0: yara ko til tet tu aspat kogi tu aspat no
1: mi tu aspat no moesi lakini tu aspat lakini mi lo
0: kuliona
1: kiba wakta ilo wakini yo gelea kinyo genam kwenyona
0: hii mutu je kuka mutu je chuu getu ye jikweni
1: kwenye leka kitu nyo alba
0: kutkuma kongetunda lo wakini kama si mwangete nko nyuana ilo
1: so ni kuche peke angu
0: kucha jinsi ulivyo
1: kuwesta
0: nyo wii kuhunata
1: kuwesta ni baka adiansi
0: ee
1: kuwangi baka ilogo boko kiu
0: bambo metaisi ilogo ngete nko nyua
1: ee
0: kumera sabari hitu
1: agile my love of my life
0: agile the newlywed
1: au waje mtu kanisa hiyo gonata
0: ako the bible ati yangi yangi ngolo ali kanisa hii kele tatu ngo vesi ibe
1: yo alwan kanisa anyo kubagoro kasi audio act and big site age
0: mata vesi big med
1: mata go siri gine ki go ter big nye squeeze ko ter big logo
0: ehe
1: yangi risi logo
0: ehe
1: koi le sarago mete o mo chamde nga to ni sagi che gula ara ge we su go beti kaine tap chi chi gi bo i lo go chu
0: ehe
1: so ele mi ji dana sana sana ho yom bolo
0: e o amoni go to ribe lo go ko ngit lo go ki tiak te madam ya
1: ko ni da gi cha mo ngi tunge ago wendi yun ago nyuno nyo gi ri lo ko mi ni ku na ukweli
0: ke lo ile ale
1: ange desi
0: Tina
1: bangalala si ko gi gwanyi pokal je bakansa
0: ehe
1: chama chama ko ngalala gi nitinye gi yota ne mungu lelda
0: ehe mwa ngara ke lele ile alia
1: ke ma ke ke les ma go sirta boyate o nye lo ki tenge la tinye lo somo
0: mhm
1: o lo chu somo ge ngele go sirta boyat ko togo menge ile go
0: ehe
1: ko nge ni sile mo go ya baka e go nyunis
0: mhm
1: aga nyoba gi tungo chitani o mo cham dogora ile nam de na sinye go nami gora ga nga mugi ga libanenes
0: ehe
1: ko mama siwe
0: ko da ngi libanen ni wedi ki jo ko ma ngelog
1: o so ngi libanen go da o so ame ki jo o ti akta
0: ki ti akte ne na
1: ba ge me ngi sede ni ak sai ta ko la ki ne
0: ko na na ar yago
1: very complicated
0: ilo na visiting day
1: e visit la ki very complicated
0: aja
1: oi
0: e o ya me ngi sie
1: ai jo amwa na go ga me ni bare wa sinye ka se ko muta kse mo ni lo ki ki ga ngi
0: yendi ni bila wasi ni pati la anyu ne ai ka kwa mne
1: ingele le baba ya tasi ngo ma singo free ne
0: ga mu
1: ga mu mi ya glock ki gebe go nyi ne le mi ya glock ki ko nyi ko ke ba kai lo ku ke ntambarare ingo ma si
0: as ei iguro ngo mo panda ku ntambarare
1: ma e ntambarare azini matinjo skwanda au me mi gami Keba gaji chega ni si boko ki relatives. Agote sobes.
0: Ehe.
1: Koma ugele ke baka ilo gendrita.
0: So baka imuti sina ngubwa na nyugo ka tishe ngamase.
1: Aja, kitu ni gala kini kibwa ni visiting. I went visiting you, I went visiting you. Mangai gai? Ko ako jamu wa ngidia bijada.
0: Oh, tu ye jikwene.
2: Kuget the shit nendo I eng borieta kolenjin.
3: MOFM. Kigen. Kiamut. Kila. Kigorun, agotun koi.

0: Right, asante sana. Chini ke sub kumye kabisa bitine tang na itinye ngalyon. Ne mo ine mo ale mo enu. Ile ine ngalyan. Da ko le kwanda makyal do ambare da go ma go ko u ka game ke access ta ke gi gi te jimbare te nga. Chitun si mo chitun conference en nguni. Ema FM. Bye bye.
1: Kotko mi chita na magora ya kabisa. Dego mache ko kwal da baret. O gache ge wesen means costa ge. Kuchi chono mwalum ya na na neta no.
0: Eh, jere na re.
1: Makanda mangot baret. Mo me yo to baret chini. Eh. I so I den ati da we di ora ge lo kasi kasi tange na ko amu nyora la kora e no ni. Gunene ne ora yan ga sa tiap ka mise chogu ne boi botko mwan mu kan ya ne nam botko me bi chungu ga ne ne me che che ile jo bute go maga
0: eh
1: no no no ma ora ya ti no no no no bo ga go sus bus bu to ga ne wa no to et go no lu go ngete ga igere ti le ora po ti bi sa sus bus bu li jo no so right po jo botko ma chi jo ne go me ten lo jo ma go ne ti guai mari ja ko kwal bare te no liba mo chi
0: Kongo mi dice. Kongo ga man.
2: Ivo pitine tab pot chebile. Metwa game. M
3: M. Messi.
4: Kosu bidan biretab kildo kagoit World Cup. Tauge targi tamanagenge arawani polo agoit targi tamanag sogol arawetab tisap. Paiboenjin urerioshek tugul baba lagenge agangwan. Ulemite timishek tamanu chiba Afrika. Kochenge gigombet igun agenge ni Paiboenjin World Cup kongeten analysis. Tununet kotori keterter. Koli shikte chang a K24 TV. K24 Plus a K24 Digital. Dunia ikiwa grao. Tuko grao na K24 Live Stars.
3: Lionel Messi, Fernandez, Martinez, Messi!
0: Right, asante sana kibuwa tungitiwa kubwa World Cup. Gile njini, gini iten live kabisa en ground. Kigoni nripoti shek tukuli na ile. Nene tesita ine ngalo olimpik. Nga niko rat goli shek chechang. Nga niko go ter goli shek chechang. Timit up Spain. Kutu ito sang natin ba Portugal in game ba uta abraini. Kasi biga ba Ronaldo. Kutu ito sraini. Biga masin ulang na oligo in kasi bit Spain. Gap mi te goalkeeper raya. Lakini tom kaya kuchut goal agot pitu tagenge. Raya in Spain. Third choice. Yani goalkeeper number somok. En Olympus Spain. Lalu kati machi ina details tukul, statistics tukul. Amachi eger giti hile. Itinye K24 TV. K24 Plus. A K24 Digital. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Live Stats.
2: Kemo FM, Song of the Hour.

0: atinye musike ne kyak kanap kityo kong'eteke komengech lagok agoi oin kokakotar kotarat university komong biikwak kole kimoche lagok kewekta koba gaa ako makibwa koito momi kii nekiking'alale nguni kokotebe mashabe alechini imukoksei nyikeng'any akou notok ako kikimeto ajuswewotab kapchai akoi nguni.
1: Okay.
0: Nguni katebe notok alei atilyochina amu biik cheu chutokchu kotemene biik kikoima kokoima koek keny na amuitai akoi
1: kele sai kokait in koek koito
0: kikoito kimi lakwet nekitokikoito yaet alechi ane kotoma apangan ake toborye laok alak alechi tutebi korok.
2: So
0: nguni komeche kole kimeche lagok kikokeregei lagok mamach koborchi gaa amabwa icheket kocheng'an lagok maingen lagok akot bichoto
2: ng'alekochoton Mas sikobit ketoret mama noton kebeberwek choton chebo conference keyoten yoton kebeberwek chebo simoishek keyotun en yuton sikobit inyon keng'alal agenge en agenge ako ninyoru boroindo kelyanen kinwagit kabisa ak kebe direct ngoloreote conference ng'o nemiten lain nekoyotwek ab kirwok
3: nemye ala kotakomi biik cheuton okere chito lo kotakomengech kabisa oni bore kakoechekitu konyokole kitechugo ko kitechi ko kimyan Monogatinye kobane ribo monenyokosiche kityo kakoba gaa korun konyokowebe chito abore neo kitechug lo ko kimyan nan kiyoche sinyon inyorib lo chukuk nikonainis loku
2: iman
3: moewewacha kele chorik bichomo kochor loke on akeswa kit nekakitau moche kwo chito anyetunyole le kitechug lo chu ko kitechug mokiesho lani kimyano kasarato any oche nyokwororke le kimi matukwane ongoi mii
2: kongoi Chos bat pambanik?
4: Weri gine moa iya muna amunea studio.
2: Chame gaya liba studio.
4: Nata negine chos bat enu liba pambanik inyo gine moa. Ike nanta bami kamu kwa inyo gine moa. Oko ama tawa cheko tono sa bichono. Kwa ne kwa kere kule kako sop kwa ono kona kona amkuru wa yo ogi si mama te ugi inga. Nenji nko pa bichon kapa sa enyo anu gine moa. Kongoi ya?
1: Kongoi.
2: David.
5: Salve hobi glemo.
1: Wei.
5: Ya ba mi te ta ba mi se buti pa la go choga bu ma me tu lu tien ka ti sa bi cho.
1: Aha.
5: Ba bu ma me la go cho na bu. Lo gi go gi tu ko ba go le ba ra ngo ni o bang ke.
1: Kongoi.
2: Maritem.
6: Ngre jamre glemo.
2: Ki chame ke?
6: Amne kale
1: ajame ke ga soi wet
6: ye alle ni mama non yamme ke ka na jeri a ji jona mu ga ma tore ti to lo a go nyu ma kara ko chor a go ma tore ti ki go gin ke ma na a go ma go le go kut ko ko ino ngai no ga go ko tar la ko go kun a no je nda ri ti nyo ni ni man wo nda ne ne ko mama da wor go le ko jeri a ma le jona Kekeren lagi negi tot, wira namun, uang makar orang ala cuci jongoi le.
1: Kongoi kongoi.
7: Mom, I want the strong one.
8: No, I want the one that flies. I'm taking the super speed one.
9: Breakfast just got super. Introducing Zester Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram.

0: Anyarane ra to se to ko ko yi mak brese di noy ne ka Kenya. Mo on ko di noy yi ni nandu ki onori ki onori ne ki fa ta para ko ke. Ko la ra bu to ko le kan ya se gete bona ngale ki ne ki di ko mi ki ko ko boy shoni to ko tel van to di ti ga nande ya. Ki ti mo bungi. Ra ni ki ke ni go di ki le para para ni para para ta ina ra ma wa ya. Ni to ro mo yo tla. No lu gi bu ne para para ne kan ya te ki rap sope. El dore ore ne senden ore ne gidi ni ore ne gidi kamaran anya magi tego to dun anya sa gidi ore ne mo awo skidi boni awo lo so ore ne gidi kama anya manga la ne ko dun su ko cha me gei ke cha bo shi skidi kinto de bojon ni ore na ganye da ruo awo ni sa itu ni ramu mujun de ngani gura na de ni ka hotel ne ka ni tama li ñoro di ba ci xalon ci mi raane bo leen sejeen ci leen wa taam mo ci ko tay age me digi mo jamay ta di e o mo tawé ra do ko ruuy wo bri an fea na ci tuul do di wuun ci ke ngal do yi ci tri magay ak nañ ñe a wo bi ci gi leen o bay
1: ko ngay ken ki ruuy sante sana ki men nga lejo
2: yow ti jotan bo mo song na tepp ko ta style ko na
3: In Mombasa 100.3
4: Magiume sasur yemoen gap matisaski anangochi nigitorete nanga satage amuimuch imokchige toreto noto agoteng betushek chemiteng tai kiboishe galewenoni asigibwati big agobo akamanuti nebagobwat agobo betushek bwaneng tai
3: Mombasa 100.3

0: ne ni go Kapkea Evans deputy governor nebo Uasin Gishu arrived in tikiti nebo Emo FM koibwe chairman
1: Kagoitzait ab ketil tikitit niko kasarta nebo Gilad Kambut Kevin Mercedes Batay
2: Upundiani tunakuja yo yo
0: Majeke som kejanek koyan koy mungaret ako bwasit nende level rate aso koy mungaret ngata muta ur level rate kesnyo opportunity sejang chege bwa ko bota ko ka kwale low rate ko exit ke majeke som neranek tukul koyan ko bwa koy mungaret ngata un amungaret aga tukul ako na ko population mi rate ne grow ne ko market ne ready ke majeke tege le ongi ay mungaret ngata un ke som ur rate tukul ke lo bwa el rate nota ko ipchi tikiti ne bay mo fm aso na ngale kejang ko ngi ay to mungaret
3: Pale mi shabbi kagenge negi hiring boy shegi nyun bakur shot ilore.
4: Boy shegi bakur shot iwe
3: iliboni agenge ko ek baba nungat kapsa. Ko siriwa history ko raga ko maita ko tisitai ko ito. Ko mi as mama ko rani geliban ko ek madhe. Kwanze kulong kapsa ko rin.
5: Awilake meni. Kabu tabwa ko inye mama. Kongui.
3: Majabu moja ko ek mrembo ata Australia. Alen ko mi mrembo ata Australia iwe. Ko ge tuka posten ko rain mrembo ata ke in jama. Mi ko ita agisyon.
4: At the same waze.
3: I was like,
1: I'm going to go to the house.